Na sawe che ucha ucha hina usta na amba zugo zawe zwa iso ba jamai kiki pa na uspan kana nyu na kusiente ba jamai kwala poi pija kiki shwa na usta o na amba zugo zawe kwa zuba maso ba jamai kiki mwese na upane kuna nyu aiso ba kiki shwa na usta na zawe tena nyu igwe shwa ba jamai handa poi pija ni na usia na ente ba ya so ba jamai yuwe kwe ba kahio na usia igwe shwa ba puyua na usia na nyu anda kwa jamai uspan kwa ziu ya so ba jamai kwa chayua chunda na usta na amba zugo zawe tena nyu Masu yu chasuba chamo iguala chichuwe pitumusa na musta o chasuba yuwe kahia wune kwa aizuba masuba pa na muska na nyu chasuba chamo iguala tashe wune kwa na nyu aiteba chamo iguacha yuwe chunde na musta na cha waikwete Nasi ispa handa ra mwese na muspane kwa na nyu chasuba chamo iguacha yuwe ka na musta na nyu Iko shakpa chamo ina ente pa puitash na uhe chasuba chamo i chue mina unsia pane kuna nyu un kwe pa ye ve sha su bas kaunya pane kuna nyu wala wa hina unsia pane kuna ente pa mina nyu an kwe pa chamo in ji chue nyu na we ke u te si cha su bas second with te su yo a cha su ba we shan with te su cha su ba chamo ye tam kwe pa en as campshon na we kuna nyu cha su ba chamo han damos pane kwa ju kwe pa chamo ye we cha ju e chun de na musta na amba su kwe sa welta na nyu ai su iko sha kwa chamo in na ta wala pu yu na we na nyu Handa ko jamu se na uspan ko diu chasu pa jamu ye na si se wachayu e chun de na we ta na ente ba ma ma en ko pas kem na us na en su ba kwe she ki we pe la kwesu ki yu es kem na us na chas pa jamu ko la ai su ba ka yu na us ta na pa su ko sa wete na nyu ki go she pa jamu ye u yu wa na we ta ko su ba ma nyu ya ta wel ko pas ki chahanda ko jamu se na u da na nyu Ay su ba jamay na ente papuita es na wohe. Así una otra wala buyi na wohe na nyu igu es que ba jamay with the champ su ba jamay wacha yu etu ente na wohe na en cuete na nyu. Ya me dao en yu na unyu tunda na nyu. Ya su ba jamay. Tun shas kheu na wohe zia hasio ay su ba jamay. Ah, de batun shas kheu na wohe gna nyu. Igu shak pa jamo yi na ente pa kahiu na wohe. Ya ime tau. Na ki ten su wu gudiu jasu pa jamo yi tun shas kheu na wohe ke en kwe pa na nyu. Kwesh pa jamo yi na ente pa wacha yu e chun de na wohe na amba tsuko sa welta. Yu jasu pa jamo yi mwese na uspa na gna nyu. Kwesh pa jamu handa ja puipi na wata una en kwete na nyu aizwa yuwe kwe pa kahio na unsun ka wo jay metao en kwe yu aizu ba jasu ba masu yu nus kwe pa kiki pa menia u na unsa na nyu masu yu kin masu yu pa men atyo aizu pa jamu yi wacha yuwe chun de na wuhe na ente na nyu jaspa jamu yi wacha yuwe kan ha wuhe

Aziu nam tuwala puipi nyawa nyu handa jamu sena musu nego aziu jasa pa jamu ye wacha yue kaha nyu ay suba jamu ye masu yu sekwe ba we de nau he masu yu jamu ye sungo jamu spa nyu cha chami nau siapa nek mai nyu jamu ye jam bats kwe ba wala mina un spa nek nyu mai nyu jamu ye pitu nyi kwe ba wala un de nau spa nek nyu jasa pa jamu ye ewe ting shakanjin nyu wesh pa jamu ye ay suba puita shna we namba zu kwe zawe tazu Nasispa, Maso Pajamay, Walapan, Hounspan, and a new question Pajamay na and the Cahuho Maso Yo, Chasuba, Sequeba, Kahna, who has ya good you? Jametao, Cha, Tunique, Kanjin, he, Elnas, Pell, he, Majo, Jasper, Jamay, Walapush, now, had yet Pocaso Pajamay, Mau. Nyo na uwe shna nyo Chasu pa jamwa iguala kahiyo na uwe namba tu kwa zawelta ziyo Chasu pa jamwa iguala Ukwe wala kwa na si ipsha yu Chasu pa jamwa ihanda chipush na uwe ziyo Kwa shpa jamwa ina ente pa kahiyo na uwe namba tu kwa zawelta ninyo Handa kwa jamwa sena uspane kuna nyo uwe Igo shak pa jamwa iguwa cha yue kana uwe Manyo jamwa itashtu pa wala unda na uspane kwa Chasu pa manyo Tash kwe lech kwe na skudiyo chasu pa jamwa iguala peh na unda na wei nanyo Manyo jamwa itash mah na si pirawane kuna nyo chasu pa jamwa iye Wala pkak na wei Aziyo chasu pa jamwa iguala kahiyo na wei na amba suko zawelta nanyo Kwite su yo cha Pito nyin kwe pa jamwa iwi iwi na se ipu ipta nanyo Manyo jamwa iyo zi kwe wala ba ambanas kan ubanka Kishwanka chasu pa jamwa ihanda tinga na wei aziyo Chapa jamwa iye Quick pentan, I woo him, my new Jamay, Mah jump could the Pitunin Queba, Walla Pentas, man, and you, Equal Shack Pajamaya, Isobaunski, can Jasuba, Walla Puitash, no, and you, not Peja, you Quesuba, Nun Naun has Peja, Jasuba Jamaya, Handa Nun Naun has you, Jametau, Jasuba. Quick, Walla Pentan, I woo, the Gojan Pentan, I work, not Quitcha. Lul gudio na unlech ko jam gudio handa ja penten na wohe na nyu aziu jas pas jamo i wala puitaj na wohe na nyu ten wen shu jas pas jamo i wala teng na wohe se na aziu ai suba wala kui kue pa pa na unsa ke kahu jas pas jamo i jas jamo i kuit sha tonj gudio quick penten na wohe wachunde a wash ma jam kut jamo i Eu penten kaha hi na yo ai supa jamai wala puita shina en te azio ja sa jamai igo shak pa wala ka yo namba tsu ko zawal dana yo ai supa jamai yu e ka yo na usta wa jamba tsu ko te ba jamai ki ki kha khe ja wala jet ko ba ki me ba cha na u phane gu na yo cha ba jamai wala mi na usa na yo ai supa ma yo jamai u se u ha na supa jamai wala puch na usta ja supa jamai i phya na supa jamai wala puch na usta na yo ai su kwesh pa jamai na end ba ka hyu na u ha na ba su ko sa wel ta chu ja sta jamai wala pu yi na u ha na end na yo kwesh pa jamai yu wa chu na u ha na end ko ta chu na si spa han da ra u se na u spa na yo kwesh pa jamai u ta sh na u ha na end

Namta isu pajamai iguala buitas na wena empat suka sawal sunanyo iku shak pajamai handa jichku na ente pajamai iguala buipi na wena ente nanyo na sispa handa ja jasu ba unspane ku nanyo kuash pajamai aisu ba kahiu na wena en kuete aziu jasu pajamai handa buitas na wena ente nanyo iku shak pajamai iguala buipi na aziu jasu pajamai na ente ba jasu pajamai handa ja kahiu na wena nanyo na sawesh pajamai aisu ba suka su champsu pajamai wala pa na wena ku nanyo mai nyu jamai Jasuba and square good jinna, wala tanjina, jasuba jamai, ungwe bagwayu in a new one, but chunda na chuvnas, you jasuba jamai, handa mewane was you, wash pajamai na ende ba jamai kahu and a new, now you could you jasuba jamai ungwe papa higa now tunde yao he was mad you, jasuba jamai wala kahuna when ambas were champs on a new. Kuite suyo jamoy ungwe ba wala u na we ya jet kueso ba jamoy handas kan un año kuesh ba jamoy na ende ba puita shi jametao na en su ba jamoy handa jamos pa negro año ai su ba jamoy na ende ba kahiu Aziu jam ta jamoy igwe shak pa puiwa una we na año ai su ba sus ni kue ba nme su ba ka na we ya bia na año jametao ja su ba Igwe shak pajamai na puyuwa una upni pa aisu ba nume su kahna wa ziyat hazio Jas pajamai aisu puitash na wa nanyo Na susni pa nume haksha igwe shak pajamai handa chana wa nkana wanyo Jas pajamai na ente pa kahiu na wa namba tukwe za walita zio Ewe kwa cha wangusuna kwe kwa cha finze na kwa kina musta nanyo Na susni pa nume hakna wa nkana ente

na sawash ai subaki gimu sauna and bai gwe shak ba pui bina yu handa go jamu sena uspana go na amba tu go jawai subai gwe shak ba gi pi tun sena pa na ustauna en kwete na yu ja suba gwe cha yu e ka na ustau na sawash kigi shwan na usta kwe ji wate pa jamu ai handa ja ui wa na u bia na ku siente na yu metao kwaj pa jamu handa ja pui bina wa ta na sawai kwete with the champs ma champs pa jamu handa ja uspana go na yu kwaj pa jamu ai suba yu e chun de na wa na ambasu ko sawai te na yu na sawaj pa na tu wala pui bina na yu handa ja mo sena uspana go tiu na ente pa jamu yu e chun de na wa ta wa na ambasu ko sawai su na sawaj pa with the champs ma champs pa jamu mo sena uspana go na yu kwaj pa jamu pitun sena wa ta na ente na yu en que yo now new tun shas kem na wo hek ai zo bajamo ye ki ki en que ba a de batun dios kem no again batun shas kem na wo hek na yo ji ko es baja zo bajamo i pui pei na wa ta yet ko zo bajamo ye han da rap kha ke ja ki ge miya ka se nya pa ni gu na yo ja zo ba chik chik un ra ja sin ke me ta ko sha ko u te yo wa ko ku sha ko han da un ra ja zo ba ma ju ju ne jamo i miya wa na yo ja zo ba jamo ye mi e zo ba ki ge tan ji na un sia pa ni ga dio ai zo ba jamo ye wa cha ju e chun de na wa ta un am ba tu ko sa wa de na yo han da ramo se na un sa ecuación na ente pa jamo iguala pui bi na wen amba tu ko sabai te nasis yet ko eso pa ma wit su pa jamo na wala pa na wata unañu anda rai su pa yu e chun de na wen amba tu ko sabai te nañu na tu wala pui bi na ente pa nañu cha su pa ko es pa jamo i wa cha yu e ka na wata wa luche pia yat ko eso pa jamo i anda ra cha anas pa un spagi nañu metau cha cha suba pia yat ku suba ana su wala pitanyu na wache cha su cha metau tapkan pampkan luch ku hin cha moni ah na wena nyu cha suba cha metau tech luch ku ja mwe mene ken nyu cha suba wala ye un spagin cha pia yat ku su na nyu cha suba cha moni handa cha semba de man kin jap jaso baput na ukudio jang nyu nyu wala thaina ji jas pa chung wala wacha yue kan hawa ta na ente na nyu ai zu bajamo yu wacha yue chun de na wa namba tu gotaul de na nyu na sispa han da jamo sa na us pa na ente na nyu jas pa chung wacha yue kan hawa ta na en kwet na nyu ja